hantu bene naruka France ganna ngonu ko kambe dan kerese mogine puyo ante kabisan naya akisabu inganna kwa romia do dai akwe pari milia wedu kinigun nazimne nyano batre ganna ka okina France aba bene ganna koran do kamme naruka fari un haraka wanwani do kamme adien do kamme ni i bene ganna okuna soki akate bene baki abu syndicaliste okanga ke Alessandra ajima ana meke na wanwani yozame kasima na journée mondiale de l'enseignant maître kibakweyo mabense meke ne kaza nyano chimi okuna maître kibakweyo de mete nwun huno kweko barayo meta baran sebine ba me makoche abonse canal plus burum ko karitu tuma kangonu kote ngonu ko potnuvo burunga domingo manina ayase burunna le matinal win la wati la nyantum france ganna naruka bene ganna ngonu ko kamedan kirese mogine ko ante kabisanna kamu za milia wedu kinigun nazimne nyano France ganna aba bene ganna bene un transi un senini zaka kambaka nyano 250,000 de baril wakam basinti nana dia bene un mojine kuyo wakati ya atoya l'informatoye un la wati la nye hantum inwin ganna kwa ya romia da wadayin anwin France kweyo alka walihi no na mojine kweyo afaik tutuma nyano nte india bi atene ka aso anabatru handu wenteo anwin jibrigunte nasara girurubinka na waranka kinniduo za milia wedu kinigun nazimne nyano France ganna aba bene ganna haraka wanwan yobon za lafiya do kamme koran do kamme na farun haraka wanwan yon kwe mojine kabisan naya de al kawli ka gon france ganna na bene ganna yen kwe mojine ya nasara girudubin kan na waran kakin nido kakwe nasara girudubin kan na waran kakin niye university do kamme keb gona ungambo feri ka mon bus kan ba keb hinze beriyo di kawo kina bus university yo ungambo yo mferi i bene ganna he ukai keyo ne wi han wasalon donlo nye kinio kinni france ganna ga waran zaki nugu ite ifawani ona kango ba France mayaka itikite i bene ganna okuna jakwatanwi lawati lanye hantum France ganna naruka bene ganna halka walika akwe ko gonun bini ankwe mojine kabisan naya za milia wedu kinigu nazimne yano France ganna agonu ko bene ganna koran do khamme fario do khamme naruka gosin do khamme mayaka ki nwari win haraka wanwani yo i bene ganna okuna ankwe mojine kabisan naya labari fu wanwani yo kawki na press secret yo do khamme na woka nyu na haka alika walika agonun binni ya katutunse labarti ladi ana kulpa ilamba lotori un chacha kawki na loto 590 awin gonio win garasa kan basiriani nije ganna ni amina nukan fisona kana sara girubin kan waran kakin nido awin fisoyo basiriani inun zamadi ayo kan bagbete narukashin borum bene un zamadi un bonu anan yotere tagina nya fagi nanda defien fowin lawati lanye hantum lambo win haraka wanwani yoteyo abun kalavi ganna kuna mun konse wanwani yo ngonu ko lakari yetinye diga manika sokani zama tutuma se anko boro na bome kalavi kunana labu solwin lawati lanyino ibabeninna za milia wedu kinigun nazemene noruzaka na ka France ganna ana bene ganna za koran do khamme fario do khamme naruka lafiya mun haraka wanwani yo ansoki menenzo kulpaise nyenzo trukuna khunu moro borum we boro har boro ko kenar khusu motalato labrit lo so so no sen suni kabisanna ya sanna banyene gonu ko warba me kulpaise da subah la urbana

0: nin kun weene mu bɛ san na siya nin ŋmaaru n wirami nin diwa baawere wi ŋmaaru ɲɛsansi ɲɛ n bɛ na nin wɔlɔ wa baawere u dariri mɔ.
1: nin mun san mɛ ko n sun karana kɔsɔru sabinu kparanu sɔa ye sako dan duke su ka nu sina wa mi sɔa kurasibu karana siye n dema miyama daa kari kpinu ya weene su dan duke su ka wi sɔa da.
0: nin kun weene mu bɛ san na siya nin ŋmaaru n wirami nin diwa baawere wi ŋmaaru ɲɛsansi ɲɛ n bɛ na nin wɔlɔ wa baawere u dariri mɔ.
2: kose kozo giba bana subɛ gari inosia beba non kenwa za bank mondial giandi

Adukwa kin pe ko jo yi ni ti Olorun tun fun ni ore fe lati ri ninu ayo ti la fe ojo ni ti se ojo isegun ojumo kefa ninu osu wo wara odun pelu meri din ogbo ti e ba ti ojo ro ti pe ago meta o se ti bi se ju bi meri la lati le se radio pratin tin je nti eto wa ti ojo tun nipa iroyin yi mo tun fin pe are ile wa o ti rin rin ajo lo ni orile France ni ojo ti ana o se adeun nipa eto itowo si ibuna wo bi adota egberun okay ole maule ni ogbota ti afẹ lati na fun awon eka melukan o ma sare fun yin bege ni ile ise olugbimo nipa eto oro aje ati awujo ti ari pe ni CES nje o fe lati je ki ise re ki o tun ma lagbara si ona ni oro eto ti enu ablabi o chani ti o je laga ile ise leyin ti o se abolo si ile ilu Bucharest ni orede rumani ti o se alaye o ma gbo won ni kokuru ajo sen yi e ma gbo akin lekan si mo so pin pe lati ile ise radio fratiti ni ngba no sen tojo ti nipa eto ibare ni soro awujo mo so pin pe o je ohun kan pataki ti o je isi ite pe amujade ninu ijiro ti o waye lawujo egbe awon igbimo ti eto oro aje ati awujo ati ti o dapo mo eti se ti awon ti won so ede faranse ni agbaye ti o waye ni ojumo kejidi ni ogbon de ni ogbon ojo osu keso do ti awoye mo so fun pe awon ti won kopa ninu ipade ilari won ni alaga egbe eti se igbimo eto oro aje ati awujo ile wa ti se ablabi o chane nje mo so fun pe o mu ohun ile bene gbe lo si awujo awon eniyan lan lawon yi lati fun won ni soro nipa ohun ti o je awon isoro ati awon ohun ti o je idamu ti a n ba pade ni ilu ile bene nge mo so fun pe eni wa blabe chane awon ohun ti o mo gege bi ere pataki ninu ipade yi na ni o se alaye fun won ninu awon oro ti o gbe jade o ni o n lo ni ilu ti mo so fun pe ni Bucharest ni orilede Rumani ni ipade yi waye kora pelu ayo nla ati ojuse pataki ni awon fi pada wa ohun akoko ti o je ayo nla ohun na ni pe ohun ti won se ni pe a je ki a gbo ohun

0: barutotuma gonu koki i win benesini o kai donkin kanna ifo ya nam ike yani no bine be radio kere se wakati radio san nasa ikin fayo baruno i win fayo baruga yedi no yedi gana no i don na benesini kai kinkin na ofaba ina ke yani de za bi atene i wara kan wanu wanu yo i win gbe yo iyaka ayitigite wazi bonka i don keani arzuma yo dirpe ba wazi di abon abayikte la misio no bine be benesini no ala ali la misio kere no bi paraseni le kinte paraseni kere agona agoido ne baza tene ine maka gari ifarani moji ne peyo farani wanu wanu moji ne peyo awo bine alafia unseni yeno iba kinkana no se ne ina dia iki no se atene ine kere alafia seni awo bine ifarani yo farani wanu wanu moji ne peyo unseni iba kinte no se ne yekte hon talata ine ufaba bine seni mete ibate nonwe wanu wanu yoka akwe kogon baka agari higi ndo kame mete ibate nkire no seni de borogu na higi win nonwe afo mete na imante taka na seni ne boroma no azansi ufabana talata ine za guru inza kakana na guru inza na minti wewe kinugu yano hiki ndo niyarite ne uni ndo wabineni saani baka agari larba kere hiki unanzebunu isi nkafa agi guru inza saadi la misi kwara seni yano iba kinkana no se ne unu kwara seni ni de irikwe ba sadi de irikwe na ito arzuma iyo na imu alfayo tarabia seni wazi dana ki tarabia baka agari wazi anwin seni no iba kinka na anose ifo yon to ba me kulpa iga de nkwe na anose honkuna bine seni ka kweko gonu imu yon mu bine seni nyeno poro ya adu wekene koba anhigi nye wekene dikere adon na hige teno nye aguna ko hinza de ya zangu gonu ko kere gana hige madukate nyano kitu tuma bakwe tigira kinkoba maki ko hinza di kira muga wanani amo ko hinza di wanani nya kato safo akito ko hinza di no nsi nababe no de ya kimi ni no ba asuba ko yodi de ya mako karima be nunkan ba ko di yeti sadi he enani higite wego ba hige harbon mekine kabine akiasena harbon gubara alma gonu ko kiboka ko hinza da suin kate nyemu mo gonu nyedo de ya nyano senidi boron zemina abon afo gonu ko kiboka wo ko bani e kan gunna kulpe sanki oba ya afo ki au zade ko din gunna babe wo ka kere kidi de de na akwe ko boro e ka haru tegidi ki de de na akwe ko baro ko di babe nasi babe nabu de babe borondo de mine babe aba ko di ta abara soki ni ya masuri tali ni kango nuko anwa garu no meten die zaya a we di ko hinza di no ko ba higia abako di yetim ba beseno di abaki no boro kwe eka uba na eka agu na kulpai kango ba ya ako di kulpai se makula na nda ya bono mbake abakwe na dana kia abakwe mekine foigu na kaiba kere tontone zaya tontoni foigu na kaiba tekere se de yun fulamba yeno 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 yun fulamba na igu nukono chobatu mefo iba fagi hata ma noma yun honwi bine seni mefo iba fagi dite no kano gono para kuzi mine sinti zimine inkante zimine inzante isu inikadiriga no kulpa iga wakti na ka bine seni ka idum doma ikinte adonkwe unanzibu ufaba iye kite kwenye nara jibriye sintina kai uifayyo isinti ibine gugunu kono chobatu mefo iba fagirite lumi haki mboro gari no nkinka gari kitu tuma nonwe wanu wanu kaki mkugunu hii doka mea full doka meno wakti na ka hon talata ine za guru inza kaka na guru inza na minti we uchinigu ala za guru inza na minti we fefeti lo banna halika kaka na guru inza na minti we uchinigu yono iki mfagio dite dea noma iho mwi fagi bro ya agu na bakwe nye bakwe di akweko baro uwe kene ko inza na akweko guna dea na kere gana nye akadika a kimi nye ba uwe diza agonu ko kibo uwe dise kimi ko inza di maku ukari manjeti mbabe se au bine mbabe boronse de kimi go bae uwe di barufo gonu ko kibo aseka dede ngaruno eka nguna kulpa ise mba nko inza de kulpa isa nkulanna le ya waka gonu ko kinse anakin haro afo gonu ko ke boka a za de kodi gunnan babe za kodi gunna babe ifo ganna musuba kodi yetim babe se mele mon ko inza de kulpa in kulpa babe folon kuno le ya bam babe sim babe boron won pe ko gonu me man yeti le ya boron de zemni ba gine nka yano seni di kamansa ni kan gonu kwa wagaru ba kwa yeti gidi no ka wo ba nyadi ko ba we kenedi Aki aga tilasi anko hinza di guna. Dewe di bon, abaki no a, anaki aba kwe, anka mekunkuni, ambatu aba kwe baka. Meki nefonogu na kaiba kire tonton nindo. Mete no difayidi, imu info lamba 044-70-44-44. Imu info lamba na, igu nuko no che obatu. Sade deka, minti warankaki ninza, nina ateke guru hinza bon. Imu wakui na no selefe. Ale wega mukari nuka fe no se tamata mabon kaki bismillah le fena ka ifi so no se tamata mabon
1: bismillah ay go yunu ario
0: ara bisinte ko salama iriga inna hoyun yanzu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men rek wetam yi go nuko agar no se
2: naam de haru go ba we ni
0: oh Basi na sajuma akin temadi
2: Iba akin wala
0: Mhm
2: Jatia Mabonga di akai chwe tile bate
0: Naam Uri
2: banika Uri banika agere bon biba abtehim
0: Naam
2: Uri banika agere Ya katini
0: Naam
2: Ya Eka yu kuna wakina
0: To Ya ima eka nochi Titiru zama foise akidensu Nino borusinte Ima eka nochi no gonu ko ki boka ba mun ifo ino zade oba nyadi ko inza de kulpai annan kabanda de ya an kula na ko li bon nyadi bon bina higete harud masurun na ko inza di meki ne ka akina ima ka no ki mine lamba 044-70-44-44 no mo ka no gonu ko wagaru meteno di abate da sote

0: kɔrɔ nɔ ka kɛ zankabe a baara nɔ ko bɛ bɛ da hana ke zankabe i fɔ mɛ a ba i bɛrɛ kɛrɛ a kɛ a paasi i mɛ ka nɔ ke bisimilahi 0144-70-44-44 kan bɔrɔ wu y'a sigi na i kɔ ma ɲi nɔ tɛ erisɛ nɔ ma ɲi wɔn wui bine seni bɔrɔ y'a gun na ba kɔ ye wekɛnɛ na ko i ko bɔrɔ yo ko hinza ɲɛnɔ wekɛnɛ de gun na de ya mansa harudi a di k'a kimi ayi ma ɲi o ma hege tɛ i yeri nɔ a gɔni ko k'i bɔ wo erisɛ ka a kimi ko hinza de kan gun na ba bɛ a an ko di ye ti ba bɛ sɛ aw bine ba bɛ bɔrɔn sɛ dɔn i weele ɲɛ gɔni ko ba de ya weele bɔn a ko ba hege seni di a tɔ wo ye bɔrɔn dɔ ɲɛ n zɛmini bɔrɔ in ka a fɔ gɔni ko k'i bɔ ka wɔ k'a de o baani ɲɛ a ba k'i n ko yo ma k'i inu kan ban geesi aw bine ma ye ti ba bɛ dɔ ana ki n ba kpɛ a fɔ gɔni ko k'i bɔ ka a kɛra ko kin nɔ a ko wo nɔ ba awo de ya seede weele an ko kari an ko di sanma n ba bɛ dɔ kan mɛ ko di ma ko n ba bɛ dɔ na ne ye zaya zeminɛ di gusan in kana ko baro wo kan y'o kɛ a ba tɛ ɲɛ wo kan y'o gɔni ko kɛ a su tɛ de ya ni kan gɔni ko an wa gaaro i bi sɛ nɔ haro teegi de ka ki o kin da a su kin mɛ ki ne fɔ i gunna ka i ba kɛrɛ tɔntɔn ni mɔgɔ kan gɔni ko an wa gaaro mɛ tɛ n diya tɔntɔn fɔ n gunna kan ba tɛ i bi sɛ mɛ ki ne fɔ n gunna kan ba i tɔntɔn ni dɔ ni wi fo lamba ɲɛ nɔ 0144-70-44-44 i na ko ye ɲɛnzi ka gɔni hin. Allo yenzi. Wa alaykum salam. Mena ko yatam.
1: Siya ko no za baka.
0: Ni gono ko ga no se mete baka zama. O meza kene no kama ka no chi.
1: Musa ya ga ya dia ba.
0: Naam.
1: Haruni.
0: Oh.
1: Abai ni ka ni shi u ka wedi za.
0: Mhm.
1: Na ko.
0: Naam.
1: Ama kine fo ya gono kwa ka ahimra.
0: Naam.
1: O mo ma sagi aga.
0: Mhm.
1: Ye we boro. We ri aga ru si ka ko na se no de a wu haru fo fu ka ko yo ku.
0: Nye na haru ze no ngon kere no. Nya ka ye nsu di kere no de se domi fefe o kulu kulu no. Haru kini ko hu na yo.
1: Eh. Mhm. Ko sa ba.
0: Mhm.
1: Haru ze o hu na yo.
0: Mhm. A kini ko hu na yo.
1: Hu na yo.
0: Mhm.
1: We nye na ko ku. Me aguna ko anju we wala na ko me aguna ko
0: ah aruna
1: eh
0: arun win no joro akin mbi wiketere la lo akin ka
1: mo saba aku ba yin kin mo tan ye we wala ndo ndo gelo na ko te ke mbo se di ma wu ru arufu mo ko ku ta ko ko gele te ke mbo se di ka ba bo fon wani mo sa ka ba ban la ndo wo ne avanti continue me a gẹrọ de kan zaka di bati mbo ga da kin kin sai wahala ko da na shi bai ko ke ne fa ko wannan ne no ka dire ma ki haru bai ni shuru aka ko da ka ba ka bi a ba yi ta so i be ri o kuru guru na kula ni kuru ko ni ga ma za ko ri ko ri kuru ga to ko su ko kan bai yin ba do ni ko to ko bati o ko ba ma ki ta wa ka amaka ni ga ita gori ka ri kan so dun fa ni di ba
0: mbe afo chinchino ya ako wasu na wuche manguna debine aruka afo unu metega fudi kuna mboku la nako yo
1: la samu yi atu ka moru se zimba jese niso ka harfu pehe kambaka unu usinka la samu ka a aigo ne yali kunu bara suru no
0: ambine
1: fuwa kuna mkata ako ka abaka kweri adeka problem gwenu ndode mbule problem si
0: aha
1: no le kulu gono na kin ko ko so so so so
0: naam
1: ehe
0: an kya gana no kin ki ge se suru ba
1: no man ya oku no ha ba le go go fu ala ta ba e fu le kin ni o se ni ni ore me kin la sa bu so ko ko ko ko ko
0: naam
1: ti e ka ti e ka si na de ni
0: naam
1: ki ni de ko i pe wa re su ki ta ba ka ji te no go ge i pe mo ba de
0: wow
1: kari ti ti e ri su ni suru le kere
0: mo
1: tan ni me de roza ka te tem bo se mo tan ka do bo wan ko ba ni mo tan ni ngo ba mo ti kere mo gero ku
0: to man sa ni no igo ru ko ha ya me ki ne kan ki de kulpa ya bara de ngo na go ido no u kan ki abate na u kan ki akere su hini ko hin za kaza an we ifa ni dia
1: ana aman san wo tan ta kere
0: ni
1: an za no we
0: Waleykum salam Saidi Omeza kene ndo kama yaka noche. Na bismillah Saidi.
2: Waikwe meno na atari kaniyo.
0: Amiyo.
2: Azatanko.
0: Naam Saidi.
2: Ingwe ni mkuna
0: umu.
2: Tumfoka. Walai we borona pide balza.
0: Saidi man sai ndiam ngun nawema sadi an head na bor foya ko hin zadin no ba tutu amanam haru zeno se debina haru borun se kakwe gitegi dimete no ba inkate Domi fagi zaya ikin ka karno de heno si c'était moi si c'était toi na nam nam
2: wo wo kunu na za ha si ti jo gina na le bakola
0: nam
2: ye bi ga na ka ko te ti ke ga ka ya da pa ma
0: nam
2: ka ko ba ngunu na
0: se ni gira no se ni gira no se oguna gina ifa ya na ka za ru ido de mete
2: si se sa de fa ka
0: Wallahi sai ni beere no domiske to to mankin kagari we boron win bine baga nan su be faru ta se hankin ya ba wunu de aya kaka no fu an bara no se jero Tila asime domi abaranse yoro sa dede kai imakasine no nwe imano nye ni harumengu na weyo deya kietu tuma nye na weyo mbateba
2: albatanko
0: anabaranse yoro
2: albatanko
0: naam
2: esu kwa konga
0: ya mhm
2: ase ni nute ni ya uwe san nampi leba ase kwa unu na ajeku deba abe funo
0: abuka
2: kwa konga
0: Denka. Ni sunware moyi we moma uni yefu kaka ka batumagoni ifu yoya. Wallahi sunye di ware naam saidi. Naam saidi. Mhm.
2: Aki adika nya su suru na kweba.
0: Mhm.
2: Yan su ka ka he do ko ke wona ku suru na he. Su ka ka sikira ni ka ke ke awu.
0: Saidi an su tangari ten se sa de de ka babe fu we barbota ka mo babe fu gon de bina nya fu gon da de mu yi aba kwe bi nidi asu yi gete asu yi gete de ya no ka no bara se we arumeu wallahi aimano o momma su ki ba se ka ki me afunu o ki ba ka harfu na afu
2: yana wanda o ki na
0: naam
2: ke yi ka be mu ko na ana ka za afu ha bi do
0: mhm
2: ma go su na
0: naam
2: ta re ja ko yi da
0: Love. Dey me kalo ki saidi barfoje ko goni hini ibano do bugira der kweba. No ba ya kayekte kwene sadi ndobu. Atama borfo borinka borinza ndonka hini sadi kulpa inkin hiniga. Ngenzika agonu ko salama iriga ima yutre tamansa nasuru inna hoyo ngenzi. Na menar kwetam.
3: Hello, wala shida ba shabi za
0: Eh, yo consigo. Igo no garo no se iwe ma.
3: Ah, aka, antido di teniwo.
0: Mm.
3: Niwe boro, haiwe boro no weje no, ama niwe boro.
0: Na.
3: Na ite no ina suru na ikaluyo.
0: Na diaba.
3: Uu, ati gina he, kwe kuru.
0: Wallahi.
3: Madika we boro he, ka azuma di gana. Suru na mkini gishin,
0: kakwa. Wallahi. Ya, barano.
3: Nika uwo mu, hijedi.
0: Mm.
3: Eh, kwa hija. Wala adaya tu boro.
0: Mm-hmm. Tilasi maka almadin nyini kakinya ni kandegu nako harboro nya baweza nako hinza makini ko hunayo nsiasa asano almai kwema alali di e iya mutume
3: kwe di suba mbaka di suba de he ago nako harboro asuga aga
0: hey
3: ila bine go to pa ma ta ko yari
0: na dialo
3: mamma go yari ko nungu sara
0: mhm
3: Afa
0: akena wallahi binayi ya kwasi deux zaman ina fo sama nkul paise hata ma no gonu kwa wagaru de ay fo yo kaneza ya nyenze inka gonu ko salama iga insinti nawo yina inna ho yin
2: salam alaikum
0: wa alaikum salam
2: adam biya bilino
0: adam biya bilu gonu kwa wagaru no se meten odi
2: wala ki ka baga no me kino
0: ami
2: wa ba tan ko nu ka
0: no gonu
2: Eka yari ke giri anaki anata aliteni te monso me albatanko. Kasma na monso ba menu ya oga albatanko ho. Nyari yara tu na yara su na haru aban kate. Sai nunga woron gor monso bari anan ba kinga batta. Sai ngoku na no me ma kingo da kwai nan. Sai afra ma ga ki ma ka yete nan kwenu ko wan. Wala albata wa ji ba monso ma ki awi ma kinga batta. Wala na arsa na nukul ba na arsa ni do. Nasa na ipo monso wa mazal za tanko.
0: Naam.
2: Ya za te anasabu ibe ya kegana iru kubwa kero.
0: Mm-hmm.
2: Sae monso wa mazal
0: sa de adam be abili fa ino na kere gana gana odi fa ya kin ko go nu gana odi go ka kere za
4: ah okay har na ke da obi mi alba don go don wona ba ri kiki mai ga ta na ni odi ga ma ya kin ba le gana
0: don mi an su tangari tan sai ke to tuma ina kere gana indu kai ge tedi afo ikpe yo be kunu zaka kan kin ka gina ikpe ma su tai sai na
4: ba da na un o kuna nu
0: mhm
4: mo konjo so ma za nu ga alba ta go nu ma ro go nu
0: mhm
4: wona gama ne ba mo da ne kana bo sai wi mo so mama no a ke ni kana ni ka wi ki ni kana ni ka wi ke ni ka ni kana sai ni no
0: eh
4: we bra ko ka ni ti aba alba ta nko
0: ah nya di ye bi win a ki nya di ye bi win do mi bi bo bo mo so ni ka ke nya na ba nya na ba le mo ni ka ki aba kwa nyo ya ba ke ka kan nan se mi ne ba na ba mba yo da ni
4: eh wala alba ta nko e ka no de ko jira na wala e ka wi ri ba ya du ka go alba ta nko
0: naam
4: ba na ni woro ko ni ma o kuna o ka na de ko na ba o ka aru ki
0: mhm
4: alba ta nko ba o kan haro ni
0: eh su te ame bu yo di bi ne kul pai ga na ba ka me
4: mozo ma da ga ko na mozo ma da ga ka na ku ba ni ya ki da zumu ran ga ka ke ala ho haro a ko ba be ama ke to ni do mozo ma da ri ka ta mo aba ki yo ba sa ma yi ma da ku ba ri ke ba ga iba pe

0: Naam, Saidino.
1: Ewo kulia.
0: Naam.
1: Ma kuna kwe toro mwene tine tato.
0: Mhm.
1: Tiki wuluno. Nenyo wuna haki nfi na mbwopi.
0: Umeza kiene Saidi?
1: Haki nenyo wuna haki nfi na mbwopi. Mbwota mwona kananda.
0: Mhm.
1: Ahi kata akwe kado wane wani.
0: Mhm.
1: Yepi kina kwa kanda. De,
0: Saidi, haa sinafo gona agere monso nye ya gonu kukia abiba ini kati haru tie gidi mapwedi haru zieno kaki to ifo gana hon haru nye guba nye ma wediza haba ini kanya rite
1: haa unyeri ke menyeri na ke kabeme
0: haa
1: Ekaada
0: na hata yeni digoza na ino seni no ni diromi. Ah, ke to to ma sharia oga, in su higi ho higi bon. Dia i mama be ka kimi nye na wo fefe no me. Mm. Ba na kya bon aba in ka burun dan me. Naam.
1: Bene complete.
0: Mm.
1: Mhm. Han fo ngoro ka ki den gu ni yo ngoro ho wi. Na kila se ta haru do wonwe ma no wi se ko no ha.
0: Ah, naki ya mebene almai mu adini Senegal no ikwe ko gonu me adini Senegal no igonu. Naam.
1: Igira pa ode han ko le ye boro. Aki na ko mezete ye ye di boro ba.
0: Na nye di win la sabo te me kaki ahimano ni de de ho we. De tila no domi de ba zaman sa za Nigeria. Na ganna wani fo wa kin ko gonu tila kin ko gonu ko ki boka wani na wani fefe. Sadi bango ba higete gitira mbaki ba kimel na ba kwe nadia ifefe. Sadi ni mahi ni kaza. Naam.
1: Meo na abati lagi ni. Adu na abati wa wezele, lewe na abati wa
0: wezele. Zade we aga abon hobu, awabine we haro ya uonwe. Akulipa inu abadam, kimi he uho wara, kimi binana, ida dite, domi ida ino ifo. Andu, andu inzadi ka abagoro. Namani nara, mfuno bina abagoro, ana akulipa ite, Sharia bon naam.
1: Comité islamique.
0: Mhm.
1: Dieu nous a Sharia Sharia bon bon.
0: Mhm.
1: Dati ngine ki dati ngine ki ero ka bon. Ka ti ku ba bu yan ngi kan ti obi wu ro. Sharia no no to wa ni haro. E ko ba ma kale ma mo gele ma sila te ka ni na wu no wu.
0: Wallahi abi Saidi sai ka igonu igu hore ne wa dini. Nya bine igonu bine baga ikpa masura me mora na bine ba da na kai fo ya ban na we bor ma ho haru sadi ko inza me hagu na koyo sadi ko inza di mawunun na kadu kadu ba kwa te ko ba kere ma ko inza di to naam Saidi
1: wallahi me ta kuda
0: naam
1: wallahi ho maduka wiza
0: naam
1: Portuga
0: vi. Saidi suru su te ame.
1: Azatan ko azu ani tai gono da do ko he kini gono ka da ji ma ima sa.
0: Bordubu lo afu ayin ka ayin za bordubu. Ah abao suru. Ba baraki ni gino bordubu do in suki alfa. Asika meta fe ga me. Bordubu. Ah ba borzon ma ki borzon fa sanu. Bordubu da mutume. Nyenzo ka wa salama iriga. Ina huyu nyenzi.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mena rukwetam.
2: Isiaku ya yekite.
0: Isiaku. Igo nukum agar nwase ibadu.
2: Isiapaka.
0: Hmm.
2: Agia. Naam. Nuhu jiaka fagiri.
0: Hmm.
2: Abraza nogu. Nogu fagiri jirai. Nogu nuku te afongwa nika. Ngo ma.
0: Hmm. Ifaga nanoki ya. Nanya na me akama ya zama turi no ka akama zama Lomi ya kulpa ikai gunu kuchi Nimbaka agari kamayuna Ekai kidi kulpa agunu

0: Mirobe se bo na iso so kwa be ka kiro be ma ka ba do ma ku so de ikro ma ba mundo sa gi so ma tarata won ra iro ka yenda no bukati an suru wo kuro so no batia ba ka wo radio fraternité FM so da ko bu yensa ka so me ku so agaro ma kini pa ne yelu wa si te ba so ka koteb ben ko no su ka be sa gi no meri ne wo be ra ba so ka kara be mi yensa ka so tim ko badne so ka no ne kam no ba iro radio fraternité FM 96.5 so sa sera ko mi ni mi ba so da ki do do ka ta o te wete magara maru fiyaro kwa dagba sakenu kwa nungia ana iso zon kwa seka wari ya gia girari sa tora tekpa alugia sa matobra sa tera kusuron de ikulo mwela mundo delege ebe kulo na soson kwa siya urayi ana soson kwa kusuron de ikulo mwela mundo sando kule kule yuko doro misa kala mwela sabola lu mbira gia ni nama benti toro bila ye delege kama wikibu asiala kadira za za yebiri ya kena ma mwiyo suwero duk balo pro sim seka banikani gya gilari ba shira kakwa shira bu kusuronti kasafi ko enda buturu mami kusuronti ikuro mwera banikani mbira gya ya sachera kusuronti sambandu kabin sibo bera bera so inye kwa mi nimi basun suadaki dewe na giroa dari tenso ba basun suadaki benti za me na chasu son kosia bori gya tamaru gya sono mokia gira gira ye wanasa bebe wa mita siera kwa kuma roge kaengege kama ni gagia nane mo we daniel paduni ni via masia bukro bere gibe pehidani na mabenti gira gira ye na suso kosia mika biba sonsoni anasa gusono wasila lumia gusono di ikuro mama wala mamundo sa siera to bensa ko saka to mi pre pre ye gison ge ma behendi man bira gi o sera wure de man sakiru de mi cha wera ko sa pa bibun ke wera du sai ko sa pa to tini ye de sa behendi man bira gi o sa wura to bin ka sa fi ko sa bia mola na so bo mala ba turma na sa pa chu saki to bera bara mini mi ka safi ko kuson de butroma bora kuruma na ko be kariya na be ni kariya na pakpa su sire ura be hen saki lumbira gya to butro dia mbira gya bara ba ka da min su kana kuson go sia lafiya go sia tine bo mbira gya bera ba maka gabu dan ko wera ni tingi bon tuno to ko gora bani gya mama ko toru yeno ge gira gira na bira na sho ho ko bira ye na tobra kuson de sambo do ka be sibo geba na ko gina de bolen to ko so ya ba mi so ka ba pa ni ba su sire bula ma yi ti so ba ba yi kira ma so ada ke o
1: no na bo si amo ki o ba ya gi ya gi ho ga e ba ko ba ku ra ko bu de ka wi do ba ka bu o ki o ye sa

0: ma wotura ya baraka wotura biri uri ye wunde ya wotura diani wunde ya duwa diani ya sadimo samu ya kwa abuso kupa ara sadimo ya wuka manso kuma sate kwa arun seguru ndi ni anama ya mabaratu usabosi anamu wa mineka wi sawana notu minu kwa ya sadema ya kukwe dobede maku nye wangai dako buku ulu saka kwa rupula muwa babaya babaya nina geru takwa arusi na kwa rofa baina natoro na bosi ya muwa tombe kula bada gene kawise guru mbiova tombe kula bada gene nyewe gia dadi tombe kula bada gene nina wasi na tabe tombe kula bada gene baka toko tombe kula bara gene kabo yeruma tombe kula bara gene shono sire kitasino tombe kula bara gene gani bio ure koko tombe kula bara gene nagermo akwira wabuboko tombe kula bara gene mi yesadema go ku winde ma biruko domide ma ku nyegongai ya yasumina mi Saga soko paru timu. Na ula masa mindi. Kenu uwa kweno shoro. Kenu kweno dangi winkulame ya ikotonu. Natoa kakono. Baba kwa yente mkula saso wa uguni. Kenu uwa kweno shoro. Yokura kweno nshindishi. Yaba wimakasi ya kuwa. Tongkula kula njini ugaumu. Andri yosemi umura inuwa. Ye windi kula kwa umura inuwa. Umura inuwa wa ijasheyo. Ye ba wisoku maya ikotonu ya manukidoa. Kono boko odofako. Windi kula naso sense nudukewa. Umbako oduke nobao. Kaka agiba shi. Aligeta ya shi. Bekula bale shi ba uramu. Ye mda wenye nudua kama ne wirebe kwenu shimu. Nukula kwenu shindihi.
1: Na sera miro bishio beka suwa takio beba kakiru barabara soa kwa kwa neno buduwa ni enako beka gari amini barabara soa ni anasa inwa beri ya bakwe mami buka zama be tobele busiera buse di gira gira buka be zama tobele busiera sa mebe giwi basoka leo kadi imakule mocho ura na ugu soron sokuru ura yesu aso buse mocho mboseru kana senka port novo gira gira li Logbo mochombo siru bonugi ya nuba kateni ago agon nyoche numbo siru bame. Koveji senka zainado girari somasembo siru bame. Koveji giya wi gwari win duro. Soma se Pierre Kasrebim Bibu kama imprimeri espresso tombu kuro kwa kumaru geso kama bebaye mongono sesu tioni kuro duani kuro bibu bila bakwe ma buka radio fraternite FM ni buka zama tombele bustera sara mebegi wiku sonon sukuro ura bale wiku sonon tonabia jibu kwa siyo ya bube dandoke o iba kwami bula na bujibu kwa siya na suna ka kula kparu anasha iba kana mwagirami iku suna tona wiyara jibu kwa siya duro wijete bukuro piyaso matse wiyara tino duke kiyakio onle suzama nosia ina kutembe nosia miniya sefima sefima ya kase mwa radio fraternity FM so inye kio jirami wuru naba ilu si tombabe babe babibe nisa tilo muri bama tuluwa batuluwa ya abepesi mwa baki mwa kakpeana be babi ba dana kububwa kukwambu na babi mara meanturuma mebaraka gato mpuse ni me dangiromo mini anasa wanti pa ma gire me baraba ilikisi ni teme drone ba mdaru kari mwiri mabu yore yore papu katombo son siru kwa yon web tv masa mwa ma televizyon mwa ma aradio mwa minde na gari mwa ima ika nwa bulon kwa ba nwa ba ita maya so hika yukan kwa ba nwa ba yiru Banko gaki awo yiru ngari mo kala nkenyo kan tombo mara. Tuwa meso, kankara son damba din ineki ibikia igi ama mene kila kwe tali o 01-44-21-75-00. Yiru sewe 01-66-93-36-17. Mene kwe tali kwa ikaban kame. Se fima, anasa arajiwa mi tomba turma umoti amba beson silu kwa bendi ya tabu kuro alugunu kwa viyate na otoke kionkio ni su zaman nosia ingwabe kwa kote nchi taba kaira ni nane mbe nosia mumma mekiri barabara susire ula mambe hensa kili mbira agia ni na kode ima gina ilisu adaki
0: ikuro te rembi kenu watagu ya goma gorun kula magenu kuno kono boko odo mako Mama me gulore shairu kwa jan kuro na gagari mo kenu magenu kenu mure kasho mbane mure kasho ya mua kura mua samagira ya mena yega uru para gigo mugi mungu iko wami nana ayo sindro urure agbare fuya rendro urure satenga almo sabi sabi ure be kuro bara gene be kuro ba menami nana akada kuwa duramu agbare fuya rewa duramu nana ayo si wa duramu bete bu nana gai wa duramu trombe kuro bara gene banka shine ikura karana ibele kubedui ikude ibele busunkwi ndaki oban sababu yeshamu ya gabuki ya gabuki cha yibe ya goye be ya yibe ye igo ika wiruwe wiko basi ya biruwe siya inyero go buka biruwe uka wiruwe yo nana ayo sindura uruwe akwara fiya rendura bahaya baba na mawe tuwebise ho miwe maa kuntonye ya mwokura shama wana kishambuti ayifemu doba ko
2: Dasera mir misubeka soda ke bema kakiro kusoro te ipuru mara mundo anwa ko ba yesu mini ko ba isora hako be sakiru kwa sakete hako be kwa de bambira kia na kyo suda bu kibombira kia bu kibombira kia ye ba wa duduka to de ba ma wa duduka me baka kila ne me baka soma kusine to barana babin to kwa suno babi kwa suno ka biya sako saki kisho kama wigini bila bejiru sako saki kuni basoka sina wali tuko sari tu ka biya sako saki wanegi anato kwa
3: sako zasiya heka songiru heka tomu
2: kusono de gai sako kire mini ku gai turi gari bere giru batono kura shikuru kan shukura saki te kuba kwa pamo ne soy
3: ami heka sa
2: to we ma bira ke ni wi tin do ma ko to ba do ma ke o kwa washire ni to ata so ko
4: ala fie
2: ka kiro
4: o
2: ka wa kiro ndero
4: o
2: go so de gai sa ko kire mi ko kai
4: ami ami
2: bo so ta ki kwa
4: ami
2: mi sa kira giro sa tuba bo so ta ki kwa
4: ami ami
2: mi cha ma tuba bu kra ka so mbo ko ba ka ro si na
4: ami ami
2: to go so de pro mo
4: ami hasira
2: to anwa bira mi ke na ko da ya bira sina wali Tuko sari na no mo balankwa bunsu balankwa bunsu to wala bara ku bunsu
3: to gema samera sankale sanka urama ese bunsu na mu setabi mo bunsu nante bakwa ton promwe
2: to
3: bunsu nante sawa gina ne kunte wana mini
2: o
3: dama nasi wana demo wiwi so na ma so an wera sa bunsu dina ma wi pedi ye bunsu nante na sa to ye kumana do kumana we we bezeni ni we akpaki gominye se unkono mone ah me wi kama wami ngwene wu manko wintemo bo manko busuno ge ma bara ma ka busu busu nende ku umu wi batura na dai kirwa jamu san mindwa ka un kumaru ka me aka un buni nene ka buni asowa me bara me pauka busuno unye bara ka bunsu no unye ya mo bun wara ka bun wara so bara bunsu na nuye bun ba ye ko me sa fi ko me na
2: bun kuro kura nsu no mo
3: bun ba ye ko
2: itora bara bara so an wa te do ko
4: awura
2: anwa bera sirambo bera bi do maro ku me
4: sa
2: to ama anwa yo kirwa de de te ka mo ami baka bi sinante baka bi kwa
4: jema
2: to Baba on kira ti yar ku. On kira ti yar ku ya.
4: Sai nsoro mo ka go so nda.
2: Yira mo ka so hiso.
4: To idora mi ko ngira ka fa gi tori. Ga ya bi ki agbi ka yin wo lo ko n tori. Ani wa inna bara ku bun suno.
2: No.
4: Bun suno ya wa wa ja win bun urundi. Win bun urumba me o ka win sa ro ninu sina.
2: No.
4: Yin ti ya wa. Ta. Yin ba sa mai ya won a win surundi kamera ka ton neno sine
2: ta
4: ban pe banu ko bonjour non won ga ko bonjour bon yo banne menen na ba ne iman de wora to yem bo jero baba non ko bonjour am bonjour nan ndi de bon gi ba ko non simo won ne banu suya won ko marun wolo to migia nasiara ibaka suna wali to ko sari kwa ko buruntimo yamannu ki dora to ne sina tindo moko yem biro di yatin ga ya bike mo sayin solumu yamma ha ya toma tuku tuku minyo sabo mai ko ibara ma ne di yaro suno ambanu di si ha di yaro ko an kun di yaro ko yamma ngina won banu nsu atuba o mingina an sanu toro nha dia kukuwawa he we na batuma yayi ayi ga batuma yayi ya ga jiyaru ko baba kanuwa o ya mo ayi so lu so
2: to suru bahira we debe no gira ba jiyaru ko ba jiyaru ko di ateno baka mbaira ko ira menne wa iba mbiar ba due if you keep a due due tan sikire kire bu so ga swin swin baye hi pene na jiya ko na jiya de baila ko re ay be cha gai bigyo bakara ga in ba ba ni to amma bilan ga ga to be ha mi men na mi ha ga bigye to mo ami ne mo ira ko jiya te ba ne jiya ro ya ro ga ba no mo jiru mi so ba de yari bu to ka un ko ye mo jiru ndi ye o ke ko de yira yi me a jama so de de
3: awa ba so journalism en gai mandere to gema diaru yan san asara be sen tamba de su sina sun no yen gari dia sawa bane yasa de suno ngubu yasa de suno ndisinu oga an kun suno anwa banon banu ma kun diaru ku e ku so ku kana an ka dan kuna ngu ya ba ne suno ka se mboru ku ngubro an kun ma se ubu ku e an sina pa ga duo da ma disinu mo and the ate ko pa ade banu diam ba de niye se pa ta ade ki ka di pe adu mo di ade ta sa gewa bango di ade ko
2: oh
3: wish no wi o de wo mo
2: ta
3: wo ni ya ba da wi ku e ku e wo ni so mo gu so wi sa ka ba ko a bu ga wo ni ko ru ga ko bu ga pe pa de ma un yera pa ni u de ra o ngu mayera to me guso ka wikana me guso wikana miam amadi yade agade ko ma kun de ku e ba yo banu banu we ba yeme ba go banu we ama so no gina se to ti adi ya ko apa
2: oh
3: won ti ama go se de benti me esa fi ko miram
2: oh me ami di yate de be na kiro a mo bu tan du e bu no bon sera soit petit
4: bien ma journaliste ça siara avec ben son buru
2: oh
4: ou son baroka duke
2: ami
4: diaro gahawa woburu
2: ta
4: andaro dan ko nora ara woburiwa wi suno wi yo ga banu di ugina banu ni shiru wura mo suno
2: ta
4: bande wi diya te ko wi nwuro ni nwe ne ba ko banu nsu aso wuro ni abarako ban wuro ni yibia nha di woburu mo dera to nde yara bani uko mi suno mi oki ko win sanu sin uda ama temi ni ugina wa mi de gan de me to no wa gandiao
2: un
4: pe uganda to uyi won lo ngu de me wi sina ya wali to go sari ke wa mi se mbora o ka gumi
2: so yi hu sera
4: de ju ye mbo se wa to di ya te sho
2: o
4: do manu wa sharako do ma ti a chama yara manna we to
2: be ba to ba ni ko ne
4: gema
2: debe wiya o di yaro mo won gabara ni o gangian di nene pa o dumaru ko
4: o ma windu mo ko bu mo o be bara windu ma ro ko un ma winti ko o duma te ko de me ne na te won ami ne si na te ndu mo ko na ha wa te ndu mo ko te ngiru ana mo na nturuma bo ko ba ne ja won sha te ndu mo ko won ka duma te shun ko wa baba ma ndu ma te won
2: ko ka pe a duma te ko
4: won windu ma te ko wa winti ma windu mo ko mo windu mo to windu mo ko wi ko gbe odo ma je tori si o ma yin na one awon ba sira won a be se buru mo anako o ma ngombo ko won ami ama won ami wi ara eko windu mo ko winti
2: ta gira wi so
4: ko ngina wi so won ba ta me na ga shuno si ya win ayiru mo ko ngina wi kana won one adu a ko yin ni sanu won wi ko man so a won bande dan do ma te ko do ma tia dabiru ba nawe un bo na bo yasa ba na ba di ba no yin na ru gabara ni do ma tia bara nage ba han go sha we go do ma rukini do ma rum pi go ta ma boni kere wa
2: kia kia
4: to go sha de mi ba we go doa unda ka do ma odu pa unda ka do ma te yai ba wara no bu tumu we sina wali to ko sari na go sha yin ni sina bo ko kana ma tin ko be kana mo ko so ka honto je turi bo ma ya ibani bo bere soshi do mo bere mo go so wi kan mo tonu ki unwe ne wa tonu wi ma nu ki anu ki o
2: mera
4: ongo se go di pa nu se go te bolo gabe si an sona do mi winti go ma nu bolo gaba wa sina wali na ma wo mo jama so wa go so ma wi jama e so bi
2: etura
4: ba go so de so bu nu ko wi nu seri
2: ami ami
4: me kon kanu
2: to basira anwa de kam ogirwa sebe gira wibe badde mo ko pon bunki bu ube sobe bira bale bale wiye ba suron ko de baban washi ni de ye suron washi o ka wa ba ka je ba nra bu suron banna gobi nkom ya ara ni we banna we ne ko a wi bo abusu adaji a wi na o nyanya ka ho mantu bo ana baba po yin to ye balun washi de yin ira balun washi po baka dun pante
3: top gema journalist ku so de wenge ya ti kai ba ka ku
2: ami
3: gema to no anya mo akwa yin ku la sigire
2: gia
3: duma de ama gia mo wen ti ti yan pa yin yin duna to mba ko nu etu wa mi ama ma ku so mo duna to mba ko ma nu ye giru wa gema menzaga ne kumaru menzaga gusun manka unpinko da menzaga ko menzaga gusun nentun deranne ne menzaga ko ama gizo ne ye yawo man wasi ba kama de we se gusun wi se ma beti
2: ito
3: ama ban wure o ma so me yini ka san wasi ka do suro yuko ama e ba man wasi ba kama suro yuko ba ga wa ni na gunpin me para mi gusun ma de ngusi gudie olo
2: ito debe amela so ni no bunu ba mani so no bunu to ka so ru ata ru ko bua ni anda ye jo wi wi la yahu ye so na e geba ba ko wi so ko ko pon za ma so be
3: un
2: ye mba mia
3: ye mba
2: he gamma ba gabu e wan ko ba de mi ai giro ko ba ten dia ko mi ri buka nu so ko
3: me ka san
2: to ba ka nu so wi ko na ta ba e te do ko direte me baka wi sinami ni sinami do hate anyomi so ko do akire wa de ba na yin amona to mona danu kwa
4: to ya dura na gu shon yin ni sabu ko ba he mi mi ba shon won be han ga yero mi ha ran shon
2: to
4: sa ko ma se ba fu go yi da shono wi wi wi shono kwa mi shake wi ya jama men na jama yo men na mi uya jama e puromu be san tura han wi sina paru kwa san da han sina san ma se bu mo se ban shuno wi kwa ban pa ya go da shuno tobiri ka wi dobu to shuno wi wi ba kwa mi uya ko na uya ko gina gbi u tobiri on tobra un pa be ha be sade wi biru mo kurna ba go de da shu bu ko wi tobiri ka wi dobu ka keru do mi kera o shun kwa kera o shun kwa wi suno wali to go shari wi ba kwa wi ndam wi menye
2: wo mo yi so kontre bramo
4: awo mi wali mo awo gu suno ni ni sina bo ko ora ton merwa o se nu won so bonu so bi so boni suno wali gu so wi so bi to go shari ka je so boni nu sa wa yo ko pin ya gu so ka wi e so bi jama e ya mena mi bun gibu puro bangun wiki mi so mi tonu ko ye bo ne san wure
2: ta
4: go ko ma ya ro ne san wure ba we suno wali to go sari ko un jama ya kiyo mi to biru biru zaba we forgetion ya wiro anda da biru biru amo mo san ki mi go ri ba baraka nu san ne won buni nu aka ma nu san ne won to ye mi ko en biru ngari ko shon ku ka gun biru ngari ka shon ba ko shon de bere ya nsho shimu to ye ba wi washi
2: o
4: wi suno wi nun kuwa wika wingu shon ba shwa ya mu abakura yegere ya ha shina ngu ngasiri
2: idura
4: o men sha o
2: men na besa inu mo
4: impe inu
2: men na de chabundo mo sara ye mehoko ko besa mo be ka wa mehoko ka ingwa ga honu ni
4: sa shia ra ngu mo
2: idura sa mo asa kite so mo nkuro go soku e radio fraternité fm 96.5 nkuro go soku se e shuruko e ya ko chumeri sa ko atomeri chokoto bibara mo bako bigiani pa sanha sinani ka sinambe ndabino chako mandabino kila deme pa i sokuma i mo bigia behende mami sa kiu pe tobi sanha mari nko nan pe ma pa npa npa bi kala de ma chanson pa bi nanu bigia mo nana no mo sinambu ya bosuno kekere sura ira mo ka sunsun mwe bukuro ibana barunde maduro toko anaye ka hosu kwe pamo i-en to samiso anka igin biki isu isa kuo unkuro kwa soko basila sabo tie sawa sakite so to di ya teno na ye soro yira yika yira yira po di yaro so banyo di yaro na no ibo yi wa soro so mi so soro isu ayo wa mi mba imone
3: que ma sorry so samo amie esa ba me se boca burudiku ikamwera yembiru nyani bara mene buka burudiku pa ikamwera
2: ya yanmo
3: diga tilasho
2: se ko fiye mi figo don se ko karon kia
3: to
2: bab mi ye proba ye ire ba ire ma pa kia
3: se ko de meriwa
2: to
3: yembiru ye sabinu iboka dumaniku yanwa to iba pro yesere menne san iba menna san pa sorry e so iba ko nuna wa buka gun ruwe buka nuki san geruwe
2: on ba ye towa son tera de son yo
3: e son ita o
2: e son ita bandima bandorbo
3: e me
2: shora to be na yero ka
3: to iba me sorry e bia to sorry e wa titi yira to kasi ise boka uyi buni buni ira ka ibauka suno inti uronu kwa ni esa fiko mea
2: to ama ninga kiroa jinti sako jimpuri wa kina
3: sako jimpuri wa kina
2: de na ye te doko
4: na ura
2: na ye de ange moka suhi so dewe unanoge so doma laba kiroa no gira yera mbia ane ye damo dewe mba hiya kumwari wari doma ya kumkoro diyara kumkoro kakwa suhi wa milu
4: eto ya wa journaliste hasiera to onga ko kai e won ami ba ton monu ko ne so lo ga nyen daru
2: mina
4: me a hete tabudo no ma ta bi so lo mo si u ya ga tabuda mo
2: do
4: ba wi so won ne ta bi na no we mi so lo ka ga ka sha na kwa ma me ka ta bi pana mi ya to ya ga ga tabu nyanu gari ya ha ga tabu nyanu gari
2: o hi abram
4: me sha won tam pe fu gere sholum mene kam mene harako kuga di ya teku do be hem di ya ra shawa ganu ya ran gari showa
2: ta
4: ya ran gari showa wa ye shon be hen do to ko gere nu ka huntie sabe shakka na moddo mara haki be se biba so ga shewa ga debo de ma nono ga wika shakka na muwa ye ba hun kere ya mi o ma hun to ma so sha shuka kun shu ye shobe ya ko kana yen puro mi tan kun ho tabu ya ni gari
2: oh
4: me sacó cano
2: etora agua na ko bahira ntia na ko bigia debi ama iba soro so soro ye ie momi aha de ba girwa bananu so kwa ma kun di yar kwe to kwa guho u ka wi sina nu se u ga ie hun sena wo ira kingi ira girwa mi ni hun sena e mena to dedete no do ma do ke bara bara so di yate
3: gema diate sa into duke moa se ana sa surpo ko yen suru yin son yin daita son yin dane son era no
2: wi aba suga octobre
3: wi aba suga octobre
2: batru mo to mon ba batru mo
3: ao
2: to
3: yin suru son yin daita son yin dane son era no
2: to
3: sun ni so sa duke su tayate ko
2: itura
3: esa
2: itura to daya te don inye mu un beba sa bunu ki pro se beba la menne mi de ira kwashi wa demi buni na la no do kanamo bia neba bion kraba idoke neba inage na no no to ai ti aye na miro de bebe boko na mi ba wunane munane
3: ge ma beja pro ti aya
2: to
3: ama u de so se munane
2: e wunane
3: de mira gero ni wurage bion kraage ni nege se sa mi kro u ka dro ba se Misaka mene nyam ten mini san gota te ko tirasi puro asa go sugu se de me puro kun pe mena ni
2: oh
3: am misaka go so sa ko e kun enda
2: mm
3: ye go so sun sa ko am ye go so sun ye so go pusu wa yam am puro sa sugu
2: puro
3: am go ni ne am ma pa go go sin mene de ma ti banu ko ga musuno unsuno antugo mo ah ma to go nya ba ma wiro nu na wa wikin wingia wingiam u ga nu na wa pro wingiam a wi so mi wingiam ba ku nu na wa yin na yin wingia me esa mo ku ba ro ba ji ba ro to na ke ga sa be sai bere
2: yo
3: u so ku de su ba ro wa ti a wo ka nu ki san kira ro na
2: ami ami
3: me esa fi ko mi a
2: to ba un ku ra ko mi so to mbu sa ro na bu wa ro na ba n wa ro na ni ba ade ma Nyan yelo gangwa mingwere mpuka pandu. Baba nkimu katuli?
3: Yelako buwa mwona mingwere mpuka pandu. Babu ka pandu. Ama bayi roko ka bani dumi bako ndabiwa. Mwoye mbiru mi bako ka bani dumi jami ni wente anye uwarwa. Kaka wina siya u. Ama mi banka pandu mwomi minti ada binona aku wakina seka sobe mu. Wina wikunga wikunye uka dua wingimba
2: babu suru kwa
3: suru ko winye moka dua ya kwa wingari
2: kwa yero ngai
3: ge wairo
2: na pamwe
3: mega sao mega sao wikunye uka dua wingimba winye uka dua wingimba imba mega sao figo nya is me
2: te to bako
4: na ura
2: ila mo kaso hitai
4: to
2: ano de biswa ta obra wa
4: gema
2: to la na Une bayi ba ma mo bi la bayi la podo wi ne wi ko suma normal
4: gema ye na mon so sigari so ya tro sin dume
2: o
4: ta ko nga ri moni
2: ka
4: se na ndai tro sin nu ba ne ye nga ri ya mo ye na ndai domi de me sino wali tu ko sari giro atemi ni ga ba ne o kon duwa ye kun ko pande wa ahen banje nunne akuko ane banda ko ara bari
2: ya yiro ra bari
4: wimi soba odami unye uka muami si wi kunye tilaji ya wi bahira giromi sha to koni kanewa si wi kunye uka duma behebe sanye shan wi wahara wi shunwa wani bagwa ganya mini baranudu
2: ta
4: chago igirwa onda kanyina mu to yenda ku Winti go ma wimba mo do misage so sa giro o me gari ran sha
2: o
4: men dan sha o mi
2: to
4: o
2: itura
4: sha ma kana mo yombo shera ko
2: e ami ami
4: to go ban shwa ga babu yasin o shon ko le be hango ka yina
2: ami ami
4: o me ko nyoro
2: itura basira an wa sha gitere sha to e pre kire kire to so la da so ba pe so ko to ke ko nu kanu ma ngwele num pikia Pakiri sakite so nanu biki na konu kiai kiri ai giro ni padi ba behe sakite ta kwa motere ke ba susi lewa susi
3: to gema ge kunu yewene ibiki ai biki ye ba wita de so ma ta ya de so na no ida biki sa gu tonawa sa gu duro ka ba ni Mora saro yubungi kwa. Baka tondiro bunti sanyine.
2: Da.
3: Dama bane dayaru. Bangu mwusuno.
2: Da.
3: Bangu mwusuno na. Bungi wade ya. Nema tondiro wade.
2: Ito.
3: Dibu nenenka mburo. Yego kumye dayere di.
2: Babu nabu konkoma so.
3: Yekuru ye.
2: Yego tirin.
3: Yego kumye da kuru yego da.
2: Ito.
3: Miyama heka yema sabakuru.
2: Itu
3: lah. Baya, tak ada di. Ya dah. kono ke bunia si yele de wugu tu me gema mwane kala tayar ko mwane kala wubra
2: yetura
3: bas dunia kunne mosi ka wuru nu kon ka yero ka ko mi wubro
2: o ka
3: wubro mi o ama dunia ya fani ya ko wisu no wide ba mi dunia ya na na fani yele be bunu ko be kuro ya ko witiro giro
2: yetura
3: na wo we anyura baka tu aka tu ni wikiri o ka se ku yara won tin giro ma anye ya se ku te yara mi esa fiko mi e journalist
2: so sucede wi logo te te sentendo ko na ko no karamonti so ko to ya mo pa so ri ti cho ni ande ko pa nka no mo ti bon pi sa ko kasi
4: to ha ko so siara e se ki te so na ma kin ne wo ro ge so ti ga ti ya jamai ya ko na mi puro
2: no
4: bungi wa tondiro wa afawa padiri wa shango nyine bani wa suno wali tuko sari
2: ta
4: un tuko mo behengo ku ma tuko mo bara rutia da ha behen tuko to gusho de jamaa ya ko menda me bo yanka nyandi batu makali heri baba duma ka bwado baba duma ka bere baba duma ka girima
2: amen
4: warogesho na jamaa shago gusho kanawa un behen hunde no turishi ba behen bwado bonu ma sun sosia
2: amen
4: we behen koburunten shuno apake gobinyese sayin ste shoka girma ka beren wolo bagusho ma we ngona e ya e deran shoshi ba bere shoshi ba winti forogu te we nwiro baranu gute na shoka ma gute no ngona te sheko winti ka gusho ndan ka uya shoko woroge ku ugo mwa ya ragi sho ka gusho ndan mia nen doto ko nen bagi wa mi sina kubugi na nonzi ara mo to do mi doto ko rami wi ka gemba ne mo ya mo ya mo ubura mo shire win dam mang be ha wa shi ba kiri
2: ande
4: do mi un shewa un yore yo ki ya ko
2: itora
4: ubura ma

0: bawe pro kaju alheri sho bu chon bu ken bawe bu igbe sho ma nu mo gu chon de win beru to baruka ko yo to la pi ko gu chon de yen no rabu no rabu ya be ba ko bo ayo gu chon bu bo ayo ke to ko ra be ba guri mo gu chon bu sha sha bani be ba ma ayo agura en ka sho sho gu chon ma ben ti ken ba ka ni ma ben ti ken be he sinan bu ten sinan bu bu sinan bu puro na kana mo no ti aya du be he sho no sho gu chon ko de sha ke te sho go we no boy gowa ye tonu ko wa go goba ye so puro sawi kana obukura ro su bo yire no bo sun ye demia wa igerwa mele igerwa mele sie kuma igere mele aba igere mo so de nkome ben radio ji te gujon de tam bua do tam do adam bere so simo pa tam waro so simo dan wu sha do to gura biru wura me wanti atara puro nko alheri baka nin da nun ko so ja wa wan yali wa puro ine sina tendo mo ko nya mi abare de no gina mo yem puro wa mi
1: itura wu so ka nya ke
0: ami
1: antura de me abiti mi ate wa bin bua do ma so himi
0: ami ami
1: to basira sa ko si
2: to
1: gira mo agresia kashi
2: to gema ina mo inda bi ane ngi sina tendo mo ko gira mi
1: to
2: wu so so mwa ro ke
1: ami ami
2: bi ba so so ara ki puro ye ye ru pe ru ben sa kan sa ko wu so so mwa ro ke
1: ami
2: mi bawe kuri mo mi puro pa esun kwade mi sakana
1: ami
2: mi sen sinam do ka be won ami puro guson de bi mi bawe froku te wiro pa ba ku te na so
1: ami
2: pa guson de bu kasun te pa bu sun yo se bu ka be yin yeru turi
1: ami ami
2: guson de wa ke sama ki su komi su eko ka bon yen do pa su eko ka no ku do
1: to
2: guson de yi go ka fitina na guson ka su etunda
1: ami ami
2: ye go ka sara na guson wuro ka su etunda
1: ami ami
2: pa guson de bi se puro pa guson sun no ti akin
1: to
2: bagu ya kobutem ko ko sunon tim sinam bi bangwa bi pro na wure na kana mo na kunno ke gwari bi pro kana mo mo na wisi na gura ai kana mo o sinam bi pro o sianu te o dukutia nga ti bi sabi sanwa bi ro pro o sianu te o dukutia isa go sona e o ko se tan gu son ka so etunda ben radio dite ma gu son de in ka sunwa ka bado mo Then we must have been Timo, Nigga Sindel up on Bob and Winsosia, but then Po, but what to New World? Fitting a young one, venting, you know, Pope Pagus and Wurry, Ocasio Tunda, Nasia Lagia, Natabro, me, Mona, Samakro, Sierra Luke, Becca, Swadaku,
1: Nasera, I will see Becca, Swadaku, Becca, Kiro, and what you saw Gia, be me call, your album, Mamma, and Kirabo. Then the album met out to Nana Sakitic Para. Yes, I bear Nakasusia, Mamini, Gison Sasaki. We sina wali tuko sari to wia na kasusi ya mani bawi kwa suno uko jia luko baba soro so kasele ma silatendo wako witi ni na kasusi ya ma wii denogi na silabare kusono de ipuro mwela sando pure nko mwela wami mi bai kuro tara kuro anasa munda mwele na karamo bitibu jenu tulibani bube zama dema deme baturuma mini mwando wahala kungwali bantura kasa kitu mbalo kwa buzama dema bitiba mwando yako kana yirami nano kana ima kwa stong paru I dosa swata kiyo kwa samka simu
3: Nawa na bosi ya moa ki ofa yagi yagi hoga Ayaye bala ko bakula ko bude ika wido bakabu hogio Yesa dema ya kukweo yagi hoga Andrea so mia Aroye kwe sunoka no yeruda ya kuro ya rakara no rugwi wao

0: anyị mụdebụrụ a na tọrọka kwụ n'oke isi ga-erube tubewa gwuo kagari nara anya esi ndị ọgwụrụ wuri gwụrụ oge gara anyị ụbọgọbọgwọ ya ngwụrụ dịrị chiri gwuo gwụrụ gwụrụ ọga kwụnụ kwụnụ ọgbọgọ adịbagogo ngịra sogwu nna ekeru kerụ gwere sowere bụrụ abụ kiarọ esedema ya gwukwe yo kerụ sense nnu na ase ndịji esedema ya kwukwe kpanganụ mbeti ya adabụtọbụterụkwụ nterụwere kata mbara anwanwụ arụ ngwa ekiru dị ụranụ naena ma ihe ọmụbara tụrụwo nna na ụmụ gakwụra gwoo nwe bebana sagwa sandị bena arụ bani werụ bani bebana si na wundị bena arụ bani werụ bani bebana sa tagbaru ndị bena arụ bani werụ bani bebana sa akabote ndị bena arụ bani werụ bani bekwụrụ mebanyi nnami kpakpa akabiwa banyi nna sannụrị gbusụra sụ nwoke ndabiri kesa ndimụ kpasa mbụ arụsa nka dimụ gbusụ mba arụ gbara iyo kpagbuwa heri nọbaduke sa mbụ arụsa nda nemi kpasụka nyi na sụ nwoke dị na tọka kụnụke nke ọbayagịyagị hoga abụkụrụ kiyọ nsara tagbarụkwuri baa gerefe pụrụkarụkwazi nsara na tọ pụrụkarụkwigiri kwazi nsara na tọrọ gamarụnyeru nwenye ya mụ ya sama nwende mawa ama edema ahụ nyegwo ngai tagbara ọpụ nta nsara na tọrọ akakwụ n'oge dimora gworubere nsara na tọrọ akakwụ n'oge kpụtụrụ kanụ nsobe andema ma kanụ nsobe tagbara usiri akpara ọkanụ nsobe ekwurọbụ kanụ nsobe seguru mbi ọkanụ nsobe gani bi ọwụre kanụ nsobe nyebe gị ya dadi ya kanụ nsobe ị na-amụtụrụ kpasa dị ya kanụ nsobe sonu ọkịta si na ọkanụ nsobe baka ọdụrọtọgọ ọkanụ nsobe kabọwa yeruma kanụ nsobe gakwụma bụ kanụ nsobe tọmbekwuru abara anyị na-ebu gena anzi anụmụkpọ agwa ọka wiri mụ afọ abayeru kasụwa na tọrọ ọmeka kụnụ gị ọbayagịyagị hoga amụra bigo bigo sụka mara furani ndịwuyayi anụ gị ndịwuyara ma nsegwuru yarawa mba nne ya yegenu dọra kịọ mba nne ya diwu dọra amụrụ mbụ ọrụ wiko wigwe ime unu ndụ eyi ya kere na ndịwu sonụ mụ gị ọbayagị amanara nụ ntị ya asụ anyị nye basi ya nye mara enu nna asụga nwunye ya bụ ya wayị ure anyị eso nwanyị ka nyeru nnenu mụ mara nna yayọ ya bụ adụ ure mmadụ ama ga-erukwa yi nnụsina arụwa mamamọ na ya ya kasụdị ya ganyụ mara ma anyị ya kwugwunu m ya ngwasi ya ụmụ anyị mụka akọba ya kụwa saa ya ka ya ya dọrọ ya ego ndọrọ bụkwa mụsị na abụ awa awụwo na ya mụ mmanya mụ na ya mụ fọ atụma na ya mụ bekwụrụ ọbasi kwurenu yiyo benkwurenu kwukwuru gị ya yiyo fa kwuru ngị ya ba yiyo aka ya nke mere ka awụrị kịọ kịọ ba ya gị kata mbara na tọrọ ka kụnụ ya gị hoga na
1: Nanu gere mama gone

tigana kwena tai tutuma ka mte de ibaza za milia we du kinigu nazimine nyeno France ganna ababene ganna ne amun senni alabar gune ka ibaza non se tamatama de uni ndoni inkire tonton kasiman na ba su fefo ka malfayo na malfato niyo nyenage anaza de ya duanyo na police oguna guno kankate kameto ba su fediga girigu nyenon teke girigu nyenon gisika abate saraka abola barigu ne ka ibaza non se tamatama de uni ndoni chaurun meru mekine ka aza agoru ko ba me kilo opara isabiri na da to nahari don wakati yo isad gonu ko to nahari no de in lakari dali yo do kam me debne boroma ka koki adiba wuru no ya awo hunde ay mai hunde fansano in lakari in baibo abon labari gone ka ibaza no se tamatama de uni ndoni in kere ton ton kwene kasima na inwe huno kaga ikwe ko gonu ay ma imbe metriki ba kweyo egiri kolkite ya kulpa ibatro ikhandu wente amungi bribunte hanu ine na kankin lakare ti metri kiba kweo diza ne ya metri kiba kweo di mkuna mwini afo akongwa si na ikine ka aza metega uru na metri kiba kwe metega kina metega bina agonuko gweri tena ni afo ayakogu na akulpa ila abarigo ne ka ibaza nose tamatama de unindo ni nkire tonton de borona hederani dia anli zanu moromba hini kaki asin na kwene mama naruka police dimba zanu moron limba inka tusia sadir kwe ba hezaya tilogo no kambato mbo kamega metega abate na labaro na kalfa ton ko abaza no se kastiro ablaka nyeno wakha meda ino ko manna agindi enzo otro ko naruka no morburum kein kantei for you antono kulpeiga labari sinteka iba kwe na anose nyano iwin ganna kwa rumiada wadain nyego akwe France ganna batroi handuwe nteo kaa mwingibri takinte na mwingibri gunte na saragiri rubinka na waranka kinidu wakaka ikwe kogona rumiada wadain ibene ganna kwe na bine yeono dumika akwe France ganna nye na France ganna kwa Emmanuel Macron mfagi nye mwom gomini gayo kamba hinika bene ganna anuno milia wedu kinugu nazimine dia France ganna noruka oba ambene ganna na ifo mbate na nyeno idi courant do kamme aima manorida nindi faro indo kamme aima manorida nindo maya kakaki alafia indo kamme na me munakiyo alamari leo kulpai na SB ma kukari tutuma temo jine kuyo mahinika te ganna tutuma kwara tutuma ga kuran nuka kuran gabi ma, naba mayaka kuran dam sadan yaka gabite dia milia wedu kinni gun nazim ne di nukamba adanna dei baza i win para wanu no kai kai ukina communio ga we kinni gu nyo ya bado fa amfani di kuran do khamme dia dei ibaza mono do khamme na kufu borgo bon ko ko gonme para wanu anyo kan gonu iwe parodi kai kabuza department monodo akamme kufodo akamme borgudo akamme department ori ntutuma kangon alali commune ori kangon department ori kuna mbado amfani di kama liya naruka dunia wanwan yokan bate kwene maka agari nuyoka me munakio un alamari baini kadandam isando akamme isankio do akamme no a mete mbaya kate ndia za albori atakura donga bon badu amfani di ne ina dia milia wedu kinigu nazimne ka France ganna gon ko bene ganna abannam bene ma yakakwe mogine hunanzi bo ino in ko gon bele montono te yinzo ma yakadu bi labari kere ibeni narana labari ka iba ko ina no sai no ba so fe ka kere asube an malfato niuza naruka malfayo bon e zaman gon ko ko na kalali dia ngusi nseme kreati do kame dominge ka ndi bi atene ka so na batroi handu winteo amwin gibri gunte na sara giri rubin ka no waranka ki nido nyeno kreati do kame ngusi basu fedi se dia basu fedi ngusi banna imbe kasima na metega ndi geroyo di dia zama lfato ni yodi na malfa yodi bon na dano sai foga ya rukogo nuka ton foga ya gonu lalekuna duaniyo naruka polisiyo mwingu na guno banna yino nduka kaadi saki di saki ifon ya kamarugu na naruka

lumunuyo turin ziona niya malfa weki ni idu naruka malfa toniyo za zon iye nyo ya kwe kogo nsa ki ujiga kabine ndiko lidi za dwa niyo na polisi ukan kakite ya ifona sufe ide kametuwa gana nyo ndo naza nye nasa masaraka gina deya ni mwogo ni ndo gina alimakadi mete ganseni kwe kubarayo bi atene ka so na batrui handu wente o amun jibri gunte yeno create do kamme gozi funa ka kira gonu harime kamme ni ndo yen gosi ba su fedi se ba su fedi gosi banna gonu ko ki boka a jiri gu nyina bate saraka nomi ba su fedi gonu ko ki boka a nyeso be saki diga malfan na malfa tonio yo ya kwe ko gonu de ya gosi do kamme gonu ko ki a bai fono ni ba chauffeur akinga tilasi gero kambaza mabbe gero fongo nu koza dia sa dum mafati sa dam be ifo ya go nindo nyego anafatia dia ba mu ifo di akwe ko boro za gunna abeona create do kamme wosfu e kankina dia ba chauffeur di yirigu nyeno ngisika ba tesaraka sa di foto zongu nyeno ababana ina dia labari kere bon dia diri kwe ba batru e khandu we ki ni fonte a wun jibri igante na sara giri rubin kan na waranka ki ni duo dia mba ya ka ye create sa ni ma ya ka gosiri guna ina dia labari kere nuka iba a bon gubziri no sena labari ka iba kwe na anose nyeno kia uru ganna no ibato dia ki kia uru ganna isabiri kau ki na opara nyego kinigyo za bifo yure ka te kabisa alika na wakatiyo badu fokini ugonu kukarinu nye isa uton nahari iba ya kaki isa berika uki na fleo upara za di ton nahari ya za wakaki unikin hiniza za wara kukakwe na kika anukuburu na chauru mwen kominu kunana niya mwen meru agonu kumekine za insuru nkwe moso moso isa di dali yosao msuba woka kira abaka taasi ankali adema seni anki abada aba anaki yao isadi dirodo isube isadi ton naharino deya insuru kia urumu meru mekiruna ka agonu koza rafiu owuchi agonu koki boka ba meteno kwenye i bon bon imba i bon sadi ima i hunde karante anaki inki ibada alino bannaka idika isato nahari yengonu ko burun famani yengonu ko ki burun se in lakari in sutea lumisa di ogusu yemine isari pene ka ton naharia lakari tunoka akwe ko guna so sawa nani de ya imain gana yano mekine ka chauru meru asamma ba me kulpa isena flu paradi in suru aton nahari imoru na bineba imoru pene naruka asute abate abagana no kokoro banna da don bi yana kin kalabari kere imma ingbete na inkai kulpai amfani labari ka iba dobu na no se nyano hokuna de boro na he derani e derenga de ya soki na kwe ku barayu ya dumi foganna dom simma kwe polisi sai maki he kazano aderaga kaza aba sai maki ya de ya zaman sa dinna derani dengu ba zanu morokayo kina anlin ben kanye de muntu siyote sa dinna nye de muntu siyote ni de ya ba meteno eka gamba tu siyorite dinde wuro mwin azan sirikao kina portail national service public do khamme mwin platform di mba ka aga ngantun certifika de pet.bg sa de wuro ni ndo kifo eka ngonu koba ya tutuma bo hantun yop de certifika de pet no demina declaration mu e foka a derenye no goba maki dia dinde wuro ni ndo ki fo baka gari ni o kamba wuro baki manna nan dinna nan ki fo ni dia kulpe abazana sadi un tila certificat de pet man samanse sa mai bite dia ba un ifo ino zankia amfani to tuma ko ko gonaga imaka sine mansa un kati ya dere nyenki ya kifo kifo demine mwen paspo ya dere nyenki ya kifo kifo baka aga dindo mborfo kire do na kuna nyoban kwebine ba tena zanki ya ta kwe kwe kifo kameto agana dia ina dia tamata mabon anling deklarasyon de peti di
dia meki nuna ka kwe kogo ni ndo amfani tutuma ya kwe kogo nu polisio na izama niyo kukari tutuma kangonu kote abanam uka nkimku borohe kuna dere yubana mwoba makwe za lunsi makwe taki makwe zi divine nsuba manu akwe se ya ukulpe abara soki mbine gonu ku i tonton kwenye ni kambaka tangari fote dia kamembaka tonga u aligusi do kame sin baka kwi sali mabi meki na ukanki nderani tangari nonte nye gonu hantu ya ifaga nanki ya akulpe ali saraka saraka banna ye obugu de koni bugu na ibaki ikpe mai mora ina makwe ni ndi ikpe mai mora ina igonu ku ngaro ukan goni ndo anaki bine ba ya kwe nanda ikpe masuru ayin note maunu sadi nka ikpe arokini mefo igonu na bine sari igonu ku ki wuka ngonu saraka sede suru kadara bon akinka ba mu ifo ina suru na duka imani ikpe mate iri kulu paise labari kere bon ibe narana labari kunte kai ba kwe na yano metri ki ba kwe o degiri kolikte kulpei batru e khandu wenta mujibiri gunten kin la kadieti metri ki ba kwe oga de ya inwi radio fratente atu ya kurungasi ifa inara metri ki ba kwe na kwe ko barau nyu ki bo ka ki mi mete ganye wuru gwediga de ya zake bugunu nye hansino de nye ogonu ko choya de na faima nye kin kan ki ba nya kin wurun sai yindika a boro din ki metri ki ba kwe aba bara ababaranse amfani te zama tutuma ba amfani nani dia ya bono kene kene ali mansanye ki metri ki bakwe aki bine yoka akwe ko gona ga zanye ki metri ki bakwe nye ki unze tutuma afo mon bara batre gweterio afo bara professeur yo dia gayugo amfani tutuma ba nye sinka gebre koto no me ka de bara gomini nye ki ni kadu ina dia labari kere bon yi wakati kana ba tenu kai ba gubzeri no sen alfa tanko na kastiro inkire saki suba bye bye.

adupe akinyin ore ofe ni fun oluwa olorun ti o tu fun ni anfani lati tun ri ara wa ninu ati alafia awon mo yin ni ogo mo gbe oruko olorun ga fun mo wese yan ti se ni aye ni ko kan wa kin lekan si pe kwa si ko won ti se ojo isegun ojumo kepa ninu osu owara odun gbo le meli ni ogbo bi ese ngbo wa ago mesan o ti ko se ju bi meta ni ogun ejo oju ago yin lokan and ti se lu se la gbogun e ti se olugbo wa e ti en duro ti an lojojumo ojo ni tin yo lo wa wa pelu yin o ra ko fun ni ma ti egbega gbogbo e ti nbe ni biwi ilu agun gumere lu parako akin yo ilu abi adugbo kandagbe adugbo chian adugbo banikeni adugbo gune adugbo chichiru adugbo kedam wo ni aki ika ganu gege ma ati bebe adupe fun yin fun aduti oluwa wa pele yin o akin lekan se pe ku asiko wa gbogbo nte sin ba wa se to yin ni ojojumo oluwa ko ni fi sile ayo ni fun ni ojo to mo so fun pe ati de ba se nde fun awon to pe won duro ti wa baba oloyede akin yo lo abuku yin daddy akapo se mo la ke na pupa ni ojo ti ni beni awon ti won ku ke bi ti jani mashudi awon yen bi en baba belo aduko fun yo baba wa lawon ti do akin yo baba besan ni mo no lohun oluwa lanu ko wa pele sugbon ari pe akoko ojo yi ko je ki ale se to wa de o se to ati bi o ti ye sugbon ko ti buruna adupe ni akoko yi a o lo pelu olorun wa lawo.

0: شوق غريها لم يقول
1: bani ya tiri tini la tiri sheri rwa titi auri ojo musuru kwa gome sabo tifelu bayu kushajumeta ti timbo alolo konjo kontie ba ti sheri wini ya kukuyi baba wa sumanu majiri baba ili isu salamu alikuwa wana nufuwani ya mwebu toje kwe ya mwoti wanli fuwani urofela ti si tumo uwe meji ti agbika iwa junyi nje ebumbe uwe mwa kukoni umiti ya bafiwe omweni la fimbo uju omi ti abafiwe omo eni la fin boju akoko niyan kini itumo re ekeji ni pe ti abafi owo osinjuwe ilu owo tun ni yo toka si ile eni ti abafi owo osinjuwe ilu je owo otun ni yo toka si ile eni 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00 otiyawo

Baba wa tola tola hati riti yo ntori ko mfe saba da situa baba dadi akaku semela o mariti baba wa ni adbu albaka long sikiru ori we di hadu ko fun yin fun gugu awon adoti yin ko ni ba ko ni buru fun ni ko kan wo gugu dile ni aki kwe kwa siku wa baba wa belo jafaru hariti yin tena ta mentu si o ya kede situa o ti ya baba ni mo na lohun e mo ite fe gbo awon we le ti bayi o da ele ki awa o nka pataki de si Alfa wa ore lo pe ati buru to bi ojo melu kan kilo de ti atun buru mo e ke da seto wa kinu ku tun le dun bayi lo o ma re tin yo o ma ji bala no ji mulu so e ade rai o

0: Aló, ¿cuál es?
1: Se llama Yolanda Guará.
0: Hola.
1: Bueno, mané, mo pe, pero ya para adelante.
0: Ajá.
1: Oye, papá, oye, no, lo cura, no, está aquí, lo llamo, que le cuero a la honga, no.
0: ¿Y ya re?
1: Ya, papá.
0: Ah.
1: Oye, que te voy a hablar, que vamos a jugar en la monicía, eso que la hay.
0: Hola. Hola, o, adupe, o, cura, adupe. Baba wa bele jofa bawo la sisi na kwa eti nbo sinu agbo ni sugbon amoye pe obi eni ki su eni sugbon olorun atun ninu o oluwa anumi omije fun yin ayo ni fun ni akoko yi akin re kan se pe ku ara para ku. Alo e kule o awada ya wa
1: mo ki bi de ko ba ja pa lo o ku afa ku ya re o.
0: Ami. Oda o, ese oda, adupe fun yin yawa, akin yo, amaki baba, bele yo fa, awon eyan nla ni, eyin ni nla ni yen. Ya Olorun wa wa pelu yo, lo akoni fi sile ni akoko yi, yawa won ti se igba ti won, awon ti n lo bi ogoru odun, akin won lekbe ni baba wa, bele Razak, akin won belo bisiru, akin yin pe eku ara feraku, eku oro ya ni yen, je ki Olorun ki o tun yin ninu. Iban jo ni bori yo. Eyin ya adara fun ko kan yo akin le kan si gbogbo awon yawo akin te ba nbe te ba gbo lokan e ba ojise fun baba belo pe akin won lokan pe Olorun a wa pelu won ojo tunu ayo
2: omo jeje paska mi eyan ba ji ba connection ti moriri abeju o ni gogori asunga gbe oni komade wa
0: yawa lati adugbo pebe nuratu ati kin ati gbo to be yo mita ke da se tu wa e ma beru aya ke soro kinu ti eri ni pare lojo tuni o meji ti agbe ka waju ye aya ki gbianju o mi ti aba fi we omo eni la fi nbo oju o mi ti aba fi wo emo eni la fi nbo oju ekeji ti aba fi owo osijuwe ilu owo tini yo toka si ile eni 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00. Ama dupe fun baba wa Suman Maji de baba ile Yesu Salamalik. Ama dupe fun yin ope na ko ni ko lo nka ni waju ti Olorun lagbara ti Oluwa Oluwa ma duro ti yin o oni sise ni bi ti eyan lati fi se eto ati ma je olugbowo nipa ti Oloni ko ni kawo yin ko lagbara ti Oluwa won ni okeke ni owa fun ni nge lagbara ti Oluwa e ni dagbo si o akin le kan se pelu dile yo. Baba wa Opeyemi Idrisu Ayinla akin yo awon ti won ba seto lori ero pataki ti ife tayo akin pe ku rele ojo ti oni eku akoko wa o akin le kan se pe na iya yin je pe ti Olorun tun lo bi ose meji seyin beyi akin pe Oluwa a wa pelu yo moni ma lo ti oniru Oluwa ni le sisu je Oluwa ni fi sile Oluwa ko ma wa pelu yin bi ki bi te baba ayo Olorun yo ma wa lori yin o pelu yawo akinyi a dupe fun inawo lorokan jokan nigbati a dodo yin koda nkan to dara wa ninu ibanijo sibe da wa lola Olorun papa ko ni gbagbe yin Oluwa gbe yin ga wa kinyi be ni awon mi rati pe won duro ti wa lojojumo yawa agbati Dokas akinyo yawa koshuni Agnes akin yawa biauru tomatet akinyo baba wa olumesa ba won ekojo ti oni be ni baba sapo moisa kena ni akoko yi baba wa achi alfred to la pekin pelu yawa masulin adupe pe Olorun a wa pelu yin aduro ti yin gbogbo awon molaki pelu akuni fi sile gbogbo idile tachin akinyo idile agbokun gbogbo ti e ti n bo akin pe lati ile ise radio fraternity lati nkinyi gbogbo idile ya chipa aki o idile mo da baba wa ki pe ku nawo ojo ose ti o koja fun leyin ti esise abeti Olorun da yin si esi dupe Olorun lagbara ti Oluwa alafia ti pe Oluwa fi sikeyin idile ogure mi aki yin o Oluwa wa pelu yin o ayo idile mo da baba wa ki pe ajo lu fun yin lagbara ti Oluwa omo ni ku ni owo ni kokan ojo ti o ami kefish worship
2: ni bayi ti sukun mi araye oni se si eso omode wale bo ti se ni o ma se ileri olohun ko ni sai se se bo lohun ni.

0: Okweje balogun mola aki yo afuda dupe aki yawa balogun ti won be pelu anojo ti oni rosale toto la pikin pelu adro ti yo lagbara julo lo aje fi je iya ju bene lo la ku bukun gbe dile awe ala bi saki pe ala pian fun yo
1: kanji modele mo kuro igbugun ipata o
0: Baba wa akani ade akinyo baba wa olori niye akinkwe olo adro tinyi baba loran akinyi ba oni ayo ni fun ni ojo chinyo

0: Tiki Thomas Meko mécanicien Thomas Kinyo Abel awon enton mécanicien awon ko lani enton ni won se awon machine akiyin be ni mo ki organizer bawoni o akiyin pe eku asiko wa en fun yo
1: ol ayani won dey won die ni ti baba
0: ni apa ku gba ki baba belo jafaru aki o eku ara fera ku iya wa ti won je pe ti olorun je lagbara ti oluwa elo e o bo ninu ayo lati wa riwa oluwa ki o teyin iya wa se oluwa ko si buku en na nigba ti iya ba ku won ni wura wura pare ni lagbara ti oluwa e o ni pare ni ojo ti ni baba belo afa ato ki le kan si pe eku eku roju eku ara fera ku olorun atun ninu
1: ola ani ojo ti won die ni ti

Rabe ni tijalma shida wana kwa kwa hanyo se kwa baba timo wana kwa kwa timo da situ wa lawe hawana ni kuda kisi eru wa modi atari ya jana kuli awa kuko omi ti abafiwe omo eni la fimbo uju omi ti abafiwe we omo eni la fimbo uju kino ti afiwe ni kwa nje ti aba ni ba ti o nka ba o ba di eto pe ani nkan gbege bi awon nkan ti a fe lati pin fun eniyan bi ore kan ni ani lati je ki awon kan ko nja anfani re o ye ka se kini ka bere lori awon eni ti wa awon ti won sumo wa awon n godo je anfani na ki a to lo ita awon ti won je ti wa on ni ani se kini ani lati se abotuto won awon ti won je ti wa ki a to lo ni ita akoko ni ekeji won so fun pe ti a ba fi owo osin juwe ilu owo otun ni yo toka si ile eni o fi han pe bi o ba je pe o ma npuro o ma nda awon kan a ri pe ni ijo ni ikeyin ara re o wa da ara re o fi han pe gbogbo nkan ti a nse ka mo pe ara wa ni a nse si fun amda awon elomira to je pe ampuro an se awon iwa ti ko ye si awon elomira a o so pe ni keyin ara wa na ni a wa se nkan yi si a wa dara wa ninu laara wa o fi kan pe gbogbo buburu ti an se yo se kini yo pada wa ni odo wa adupe gbogbo ete gbo kin le kan si pe kojo ti ni oluwa aduro ti se bo mo so fun yi awon owe na ke ma ko si bi kan nitori pe yo je anfani fun wa lati fi ko awon mo wa nje ola ni ago mejo baba wa ti won se asil agbe oluko ni won se awon ni won wa ni ojo so lati so nipa ibere iwole yi bawo ni awon mo won se mura fun eto iwole na kini ojuse awon obi lori awon mo ki won le sise na to je pe yo je eyin ni ojo ti ola o nkan ti a fe fe men ba ni akin pe awa ti se won ba ti a fe se toku nbe ni owo oluwa olorun wa a ma gbere ku ni bi yi ki se lori ku ki se larun abo ti o daju olorun a fi bo eni kokan wa ti a ba sun o dudu o lu ku ju eni kokan wa la kala ni la awon bi won ni ra ti wa lagbara ti oluwa ayo ni iku ojiji ko nje eni kokan wa o nja ki le kan si sira ma so fun pe o di ojo ola ayo.

zaki koko ni me be ore to la po ni zaki ejinya mu fo won so ni se bi didi ni o ma fo ni se dupe o be gbe mo e jade ala rabi mo ba be jeun mu fo engineer ibi o gbe mo wo e jade mo si ba o.